0: Lililiru.
1: Yeah, I'm ready to mingle and feel married.
2: Wow.
0: Bro, mwambie kitu.
3: Acha tukupambie, ndio kupenda pia.
4: Nikiwa yeye ni pem.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanyoa shida.
2: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa. Chai kapona.
2: Kapona.
5: Ndua ya kulienderite. Amo.
4: Dust ni constant.
3: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.

0: Longor bebas saa sita.
1: Egal de ganiti kita mungwan ongor.
0: Kabisa. Kiti erishara ni jijo ene dupote nchankulo.
1: Yes.
0: Nkigwe na doi kiti. Ege gira hiki likuwa online nungo ni tena. Kene tipa doi meraore beyoku ichanga gimpi sai ishoki oltungani ilo ishagino duna ni nyelonya. Nesu jagini. Aingura tena kirasa na duwe bisa jendo kia mana. Asho bishori ya kwaltu ngani robia nineji huyu ni mtu mzima. Afanye pesa yake venya anataka.
1: Venya anataka.
0: Inarisha rake gire kilikuwa ni ye online ni ngoni. Njere kene tipat doi ina. Peye ebu ina ake asu joltu ngani ya radole na irasa mpisa hii anaka. Yola jo masi rake dungi rake lomoni rikulie.
1: Yes.
0: Erai olungani yorara re olungani le hoteli. Na rengaragi. Urushele rungani na eramo shure belo town nela nyendare na hoteli. Sasa ore nkolong na bo nejo na alo inolong oro galio shilo miri shilingi kumi ilevi ilo rungani.
1: Hai.
0: Tuzivara neira nyama lilo rungani ne mpaka doi neo kukagira araono venyo hoteli ajogi. Kanyo bilevi orgali la kumi yoshaya gimiru.
1: Hai.
0: Idolta.
1: Iyari buwaldunga ni budget.
0: Inyala budget bana. Negu, neramo ke yula shaka jore ore asira shugule nyana ke giritu miyambi sayi. Ke yula joro gali ole kumi. Labda mpuke kumi. Kake kajo mpuke tano bayamu. Upasara oro gali na kumi. Me tano akepa mpuka.
1: Nedo unadua mpuka kidogo.
0: Nedo usininje kidogo. Ashuna ara na ke kumi sininye mpuka. Kage ora ke yola jo i 20 bob imenisa out lunch. Nejalo ruja meni levye duoye.
1: Inyala reduo mba reote.
0: Kage uchumi nasema hivo ba. Nego eka di maro arayolo. Kai di maigeza jo amele rungani goli akauti.
1: Kayolo yesu manuwa jo. Agwarunga na lelolo nyoro gali kunagi media jamani. Olungani
0: la reningu zorgali.
1: Ai, ni kwa sanana na adua proper.
0: Mekosea.
1: Ai.
0: Ashwe lugungu.
1: Ai, ye,
0: Nkukuda.
1: Ore lugungu, orgali.
0: Orgali.
1: Ai.
0: Tini yu nila boli biashara tina shuru. Tabo lolo shiti nga lo idonye yirbae.
1: Keseba.
0: Ure rage biboli na biashara. Uko sawa.
1: Ni ya tunadua biashara proper.
0: Kabisa kaya rinila adu abolo luga amiru mshele.
1: Ai. Nanayu.
0: Irona ke jira ke biashara ni mbaga ke duo ninge nuluga.
1: Oro gali linya yere na kara yo peny. Ore nkera yo lari obo na ke ishu lo gali.
0: Tabai nya na agiti.
1: Ore nkera yera la beji no miet. Ogo lo shoro. Yani.
0: Kila bairi ni miet. Wari.
1: Wari.
0: Sindio.
1: Ne ogo lo shoro.
0: Olo shoro, itianga ilonge mrembo ina roduana nui na kopa yeji ito. Ai, ndo iwanga bana na isha uyo merai kilubu.
1: Tesebara.
0: Ama namo, ore rone jiro, ore mebuku endomono nire sipitali, nushikara ake jiro nyes, mbaka daktari ninje na genkirai kule ake duorkina. Ore ninye bawe nkirai yenye, isha uki olo shoro. Nije wanaduwe kira ya uke yolenda.
1: Kiyolenda erona kitio leng.
0: Ni yolo si yolo shoroshi ya naikoltu ngani ajoke pole nkosho kena ino shibe jibishori nkera kutiti kolo shoro kagi. Jameni mesi nkera yola baiti nuhari.
1: Ake kirena kera yole. Ta yuduo kidogo.
0: Ore ninje kisho yolo shoro 2 months olo shoro. Kaya kupani nyeta ilo tu ajoki mzima ejino soro mshele. Ayikuna kiaja.
1: Mirosha nara ore mshele na snack.
0: Ore na snack neno shina ageji tagi yena numa ichafu ya nguru kidogo.
1: Agira anyuna
0: agira anyuenda
1: enda
0: proper. Basi aningo nikiti ya rishara nikijene dupote nchankono temaje FM.
1: Yes.
0: Karibu toshwe simu tere usiroki orkili kwai kisha ginodo ibeesu jilunga na kayulu wajo kanyira sampisa hii enchama. Ashu ijira geye sio lazima jayisho yalungani mpisa yenyanak nairasa lungani endogi na yu.
1: Yes. Mayan FM, hello.
2: Mayan FM, hello.
1: Yes.
2: Antara.
1: Eo.
2: Saba.
1: Ibu oling.
2: Siluang.
0: Eo.
2: Saba.
0: Ipapi.
2: Lagi siang kali.
0: Amen.
2: Olele momol dari kali.
0: Eh.
2: Minyele. Ama iserian.
0: Iserian tukul media nyamali.
2: Ya seba.
0: Eh.
2: Oh, kasirian sinanu media nyamali.
0: Eh.
2: Irogu anya kita yang kelang mpaya sana. Nego iwo nija. arunimurare njugwana. Mhm. Na kugaye ore arunirwaje njugwana amaro yela rungani lorgal. Mhm. Ijama yedo jama imedeya orungani yedeli. Ara ore nemere.
0: Tindio, awos proper. Kama na vile vyorgali.
2: Kanyo vile vyorgali na ngola mabu.
0: Sindio, mana manjisho ruwa notice.
2: Amara kaye meneja no himko na yimara soma
0: sindio meneja alua mageduo
2: alua apana milua mara soma ya ije yore ramo ore ramo ije lada rago naro hivi
0: oh
2: kaye tuwa na numa iho rara rebuni
0: exactly ore ra ni yolo wajilepa
2: ee kaye yolo wajilepa
0: ehe
2: ni ore ra isere venge la loru
0: ni yolo na ajilepa
2: yolo na ajilepa kaye ne yani ni mungu peja ya tuwa nisa
0: inyala doi bana inyala meorine o sholika
2: ye meorine kito ine rilodo nga nako wanyo felero yye jorkali edhi nyapa leka ile egeiro nyageduo
0: ii
2: mei nyeri haro rikimojiri iyo norkali ile negiro
0: ayayayaya
2: mungu konga geni uwenduo mereke ii nyeri haro rikimojiri ro nyera iwenji na no lena ko pa kesi mai niyo nola mo iyo lo na ro
0: eh kiyo lo ra ke duo je di ma la mi ra ke duo entoki ni kiyo lo
2: ha na ora
0: eh
2: o ma re dingen ki gwana
0: ti dinga bi
2: na ore ra re ki gwana
0: eh
2: na jere
0: eh eh
2: oro si po ke ro ngani
0: ho
2: ora bai kia yani la ri o jinne njama le rorungani kiloko
0: ho
2: amo eme ya ke rorungani nge bandi
0: ehe
2: eme ya re eme ekeri usuno re seri ye kenya a rorungani kiloko wari to janganyisi meje
0: ehe
2: ni rorungani kiloko
0: wa
2: hidi mebonga ndo kiringi nono
0: ho

0: Romosha
1: kabisa
0: kule maeneo ya Kiligoris alafu eti yake si walongani yolo tena Isaac Mwangu katika maeneo ya Lorgodian. Watu wangu wa Lorgodian mko namna gani? Watu wa Magadi mko vipi?
1: Watu wa
0: Ngurumani
1: kabisa.
0: Kero na jamaa la ni la yolo lendo Ngurumani leona leo wote wamepiga mapicha na president wakaeka status
1: wamejaza pale.
0: Yes. Lo, Jeremy Olengu Yata
1: kabisa.
0: Philip Olengu Yata jamaa wangu wa Liverpool anajulikana kama nani? Shadi Mpesi. Yes, hao wote.
1: Wow, mambo ni moto.
0: Mambo ni moto. Kanyodi kijo, hebu tusikize maoni ya Shabi Karagi maro ni siero yajo. Kanyo saro ye jiro ninje Loben County ruge Jodo re lunga re. Niburu masere lunga ra kusu na para no rais County ruge Jodo.
1: Kabisa.
0: Yoda na geo manufa. Kwa nwa jo, titi ilegwa dengi besi ya sa tayari.
1: Irejo na ayala rile nwa Maroro. Thank you Maroro ya.
0: Maroro.
1: Irejo na ayala washa ro rais enge mabwana ne meugure.
0: Irejo ro yora irigwa na gewa ro rais. Ure agepe lo rais. Anapelo nga na jiro gelu ngana na enanga sakenda enda riyari. Yoga mwene lo renya rais.
1: Kabisa.
0: Nengi mbongi nda ingeje.
1: Fa wali ndo nere shivisho link na enana gara na ilunga na loki lwa kaundi ya kajia dare pa imiradio rais kabisa.
0: Yes, yes.
1: Pera na gedia gedo la raba lanki vivu givetu.
0: Kage kasawa na ina muyo naro ya jore kipoge serikali.
1: Kabisa.
0: Na mali ringoru nyegi serikali.
1: Kweli kabisa.
0: Wale roida na ra kuloro ngana loti kuloro anagro yiku loja luo. Beme gule na re ndo nijo kuhusu serikali. Na wameonja serikali.
1: Wameonja serikali.
0: Kula jiruro nito opposition yankara enarisha rabo.
1: Yankara na adole.
0: Yankara na adole. Wale na re ruwa jinsini jar serikali nini ngutamu ni abaiki kuna mali na video la nari sharajo mewule rendu nijo kile loronga na kusu serikali
1: erala nijajwe uwe neri unyineje mbiki ya uyo
0: nijo kiyo kumbe jisha ya geti wana serikali kumbe jabake hii utamu yote ndio mulikuwa munasikia ure yone kiri ya geti weja ado duoreli nege nangaso ito
1: mekule kiyo
0: na Mayen FM Mayen FM alo
2: Mayen
0: ena
2: Enda suho ole ngea ini.
0: Suba agu mama.
2: Mama seleto reiki.
0: Karibu ole.
2: Naro nungu ngi jana.
0: Ehe.
2: Nari shivagine sidi na nolo norora esma ure ndoki nari shivagine na nolo leng. Ole nya uloro nga mele makaro ishi rizu shi agi ure dodo yobo lugu nyankare.
0: Dio.
2: Nari shivagine na nolo leng. Ole siyele ele baribara mo egiti ina yu yanguru ilo baribara ele lobugure jaisi lulumbaga mashuru
0: ndiyo
2: nari shuwagine sinyere na kakito udwakona islang nita baisi yaga doi nani mure lo barbara neme ure nene njawa kenderi
0: yes
2: kakira nari ila bayana lulu maro ninye wangoro rono rabai osoma nijinye lo barbara
0: osoma duka moja ridi rosara
2: evi
0: yes
2: lewari shuwagine duwa nanunu uling nara nira baya nyara islang nana ay nia kia guyara lero yu
0: yes
2: amore doche fidan ore gwendo video ni asna du
0: kweli
2: ore dersi mere ne shu na de ne ne wiyam sel veru mi de ye gero ndungana
0: ehe
2: ne re ro ro re yo
0: kweli
2: ne gare se bag me gona no ha yu wa ga ma jog lar go lampa me ni ro o o manyo ro na na nga ni ro do go ya ai
0: mhm
2: na u te yi na di na ga na ra do ore ankara na ra ba na ge na kwele nguwa jogi njere nga nera mwero na adi meriwe le nera na oleru kigyalu
0: kweli
2: nguwa mara nga sa iso duwe mera nga sa nina lukwa iso ye kibonwa jo awol na narolgo yi
0: asholing
2: nea kwa mera mayene nita ina jogi lunga na wakili atala senu renga waliena mayene
0: asholing ashi mama ashi
1: Ngigwa na sida kabisa.
0: Na sida kabisa ina mama. Tifagino leng tenjera gi makora isi mba na ipirta kulorunga le magali lora nyamal tole ndi entara gi mba nkurete ankara nado.
1: Kabisa.
0: Na kasidi na katukula mudine gidona hii lelorunga lange gira sinja rume walata ni dinge gina kure.
1: Kweli.
0: Nebelo ye summit kitlo melo noru ingwe anambu ni ya magadi. Na kesida nunu.
1: Kasi ba ure de yamo kajugaru keri ruyangare yebo unita magadi ya nebo sipitali. Keri sinde sipitali ya uraini uweji. Ya uwe shoduo rais na orgafana ili ya kajodo kwa unchole lengu. Ya kaduo shomo na ara samba na anarikuno beye. Kisha yonoro dagrari ni uwa bo awa siyo tina sipitali. Peyobo liyangare o sipitali.
0: Yes. Tinasi inaja inabaina ya magagu usu lobaribara. Kaya usu na lobaribara ulemba idewa muo. Lengu badi lobaribara.
1: Yee lolibona ya lishadika jo katara lorin kabisa.
0: Katara lorin na ore arishida. Enyoro na jamaa ni lorungana loroshe simu enyoro yananga yanangu rorino le
1: eh
0: age ni kila umuna amuni weje gira rumenyo
1: kambe ni weje gira rumenyo nguruma
0: ba kake ilona bro irolin e osunya isabu kole
1: yes
0: Keina wale biro bidele baribara nero ni
1: kabisa
0: nero mingi gwana neji oro loli na beru mana flat
1: beru mana kiasi ya tons
0: bana
1: ina ya na zaidi gwana
0: mnabebesha zaidi nena
1: nina baribara
0: nina baribara
1: ehe
0: Majin FM alo
2: yes
0: Majin FM
2: Olivey
0: yes
2: Suba
0: oleng
2: nina di ya na na yoro ni kaya roi liab ya nyangulo na ya rimiriki
1: Eje shola. Egi ni katikati.
2: Sama ele nyangulo ligera na mama mujere rase romande miri hizano.
0: Kaloro re yo linde te yo.
2: Nanjia yo no ni gira sumogi sumogi.
0: Yama gira sumogi.
2: Ege sumogi oleng.
0: Karibu mama.
2: Eji nyedo sumo fonda mama la ha.
0: Eh mama.
2: Ara nara ndo kuma uni naru mwana rilele rais
0: ehe
2: ara ngasani nya rilena dogo ya ala ngole sogo nya rabolo le lene wei neji manga
0: yes
2: ai roge rilema suguru wala na rabolo na isa ina na gila herangara
0: ehe
2: ma rilego yarba ele ele baraja rama raga endele la mara ngole wo I launch Oje la mabara hali gero nga yana rabangara inei Nyo mararara
0: Ehe
2: Ewa nungi awa ya wanga ahir
0: Leji ya ketu
2: Ere minga ganyanga yorgi yela
0: Yes
2: Yama rilie nyana na
0: Leji ya ino ule mama
2: Na rogi ya rilie nana rejo ore rogi ya umuru wakara era askajado Na iwe na api na iwe pi
0: Ndiyo
2: Na iyo omondu amige ningiro rime yara anajime ningiro lariko langa me ningiro roi
0: Yes
2: Eta ni maasere njera abika kiyo kira kajado ni nebika kiyo kilo Wala kipi ndipaye lara la jane abika kiyo kala mulo mashuru nelo enalo urjisini
0: Ehe
2: Omaipa nye nago siyo ke nikipwede andale ama erobi
0: Yeje tu
2: Nige njonara filanga mahi
0: Kweli
2: Wele rungani zoi la marikino jolele kwa molo ingwane ragene Itinki yolo yoka jore beso genjiro lorele akolo ingwane ya gene Na Benyera rosyo le ngiringi asina gene Na asine sinye olopi
0: Ehe
2: Nyangu omana kaje gore gwa mara alari gore riba ma be do boli bola mu. Tejo raba ni nyeru ya gya magno.
0: Yeje tu.
2: Eh na jang na e siri rai na olo na oji irikoi wando mono kenye ondo ya ine yar bar gene deri kilo ngoro musa. O holo ro jir mirisi irikizo par selle gwa welo jumo sisho. Na jang mo sisho dai la ora ngona gwa be handa yanga ile lori kar mara kolo ngda yanga ile lango.
1: Ori nyangu lo jobe damo je yo bwana.
2: Wow, najang yang ayen na joso ya muyor na di olori ga. Mingi lera ranga ile olori ga rara ranga na la iroria.
1: Ajo le nene.
0: Mama
2: amugo bara ranya ngulo ngoru olori ga njal ranga ni nyoba o wa ma ngara anga ge.
1: Kweli kabisa.
2: Eh na rama ya na ranga ile na sire.
0: Eh.
2: Najang yang ngara yen na jingo rosu ndoya. Na rama ya na ranga ile na roye ni yar bar gende. Ana ara rasero.
1: Ajo le.
2: Mama wala hero lolongara
1: ayo shule
0: jukija junda unyor lo mole na mama
1: kanyor dia mwena ngoba na kabisa wale la mabaraja dioji ngopia ndana na kabisa kabisa naona gagara limu mba na na rekino
0: eh kai ngo kingoru orbunge yobu
1: kabisa
0: sindio eh mengoru le maimai
1: mengoru orbunge
0: eh
1: tafute
0: maimai sindio
1: eh
0: tatu mtafute maimai kai eh online mwe kishu nyezi ngoru zero bunge yobo miro ligido yoga jo
1: ama
0: tena paranoise kai nyero ri kwanza paranoise ke bench ba yenye na bunge ilang ama kulingana na nena bogna re jo rais ka mpango ni bwa bibedo la jacho mira bwa suja be wina bwa ira baginyo olole bogina na rubin bogina na imagagi
1: kabisa
0: ni ngai ore ngirai kuna neja star 220 hash online ngoni ore ndoki ngirai shwe na lesha mpaka ne baya saa mpaka ne baya saa 3 napeana bonus ya 100,000 producer kiva kwa hapa pia kisha jo nuru na bonus tolongani bogo na grand ya ringi na grand star 220 hash na rena gibi ndiaga by the way ore mbisa ine gira na ngijo ore na gibi ndiaga ikisha nivo
1: kabisa
0: star 220 hash alafu narabogi siongwan
1: yes
0: kuna mtu hapa anajulikana kama Elkana Sila grand ya box number 5
1: hapare Elkana toka
0: box number 5 hiyo hiyo pesa peleka kwa box number 1 number 2 number 3 na number 4
1: achana naye
0: alafu nikishukunye siri ya sharani miado

0: Monare nkagenya tiatwa mayana ibwetare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nodo emayana taino enda oltaulino
2: abairangai arabamo
3: mayan fm
4: Kira olahia tomba e sales and marketing ni manya county e Narok.
0: Niyolo eniguno biashara te county e Narok. Na indem aitwa biro shurwe tishone na biashara ni.
4: Kingira aingoruma yende FM pijing esiana ultim la.
5: Hey, kiro ligidot na yola ninguni ajo kengoru siyoru bungele Kajiado East. Kutole mai mai.
6: Kabisa.
5: Nikudaru ya jole duote te Kajiado East. Wejineji mashuru.
6: Mm-hmm.
5: Hey, kakuta mai mai alikuwa na ground.
6: Ai, nafanya kazi mzuri sana.
5: Ake, ni mchapa kazi. Kiyolduwa kajole kakutole mai mai norubunge yele na chapa kazi.
6: Kabisa, kwe. Kabisa.
5: Kiara rolai norubunge yele Kajiado East kakutole mai mai. Mweshimiwa?
7: Yes.
5: Subo leng mweshimiwa?
7: Ya. Ibole,
5: Frank, how are you? Yeah, sida yu leng. Sida katoko liti live tiyo ingite shene mayo na FM.
7: Oh, ashio leng. Asa ninyo, wala ning, lainin yung po kila mayo na FM.
5: Yes.
7: Ilwana lang, iti yolo shola po kila maa, jugi ata subo leng.
5: Ashi.
7: Eh,
5: mwishimu wa kiyo la jo, ita abizi yu leng, aki yorogun ulo, ngide njira ki paranorais na akaunti yurge jodo. Negishomera wisha genondai irbunge ilanga bala rigolanga babo gile legire geldu ngara au monu mbagu moko leng na inadoi mbaba negire gela gidanda nje ngira agisha jingira itekeleza na muserikali kito kwanza kabisa wasia na rishara shomage toligidi age yoga joga bani nyande kwanza nchiba yana na irbunge hii tentera gina inuro rishara ni bubona bwa umunu nyina na pogen chomira bwa umunu te dugo ya na ale labalo shomira bwa gelundai te to rais William Ruto
7: seba bi asho le dana fasini nyane jo yo marorie anga ma lungano lo losho langa ina sagi aya gyo radio disida yoleng ole kuno lo mpokira negi mbonga ako kigira ili ya mario president man Kajiado County nage uwa ba president njera jeti haba lungana kwa jino njere eji medhi project ya national government naari Kajiado County wole di naari njera ki haba ilorori nejo na president lasima biyalo tu abagi Kajiado County biyalo tu adoli wigu na abagi siya hiti nushi nikia sada biyada linyara maasaya jo meara ilika president onoro ki tendogo ya Ruto waradezo yo kerala maasaya na president Ruto kie roni kubayri kwa safari ita mkwabuna jo rombo ni wabala wabaribara okugute tabata nelotu mbaga rombo nelotu mbaga lasit
5: diyo
7: ni wadala wabaribara sida yote 60% egraye debagile wabara ku lena kishata Kajiado South wabaribara ni kito jadu mwenye ni wabado litigation scheme arashu unore sabuk enda na unitoi tiniwe ite rombo nito baragine balungana nchano li o onkariyak the morarono ayak nkariyak soal chamba ile nye nye kito lenda sabu na graye ita utine tindira kia vayna project na ji ene irrigation nye kito ya adumunye tine nye kibu nwapa na manga nye kibu nwapa losogoni sabuk ole ngoti na manga na osogoni sidai oshetetai utina nagara around 50% oshetetai na ala olerudon kwa babawa ya ka ilalamata kile kimana arashu farmers na ale kimana niki lolo sikoni sida yule niki dumenye rine niki dugia wa lolo ti manka otashatake president wa yaka na Kajiado Central niki dugiru ya po nu niki wuna adole nkajiji kumo kuna house ndo narenji na sheretai oankera kuna na ji youth hostels na ati anyway Kajiado Institute MTTI niki toki wuna adole kulia jika kena ati ni weji abage na share dai na kuna affordable housing na tiage ni wiji age orke joro Kajiado Central ore na niki ndinge ba safari de ni ndo de itero tena ko be west ba do robare bara ele bare baro sho do menya baga nelo suswa ito mbele za na olive dom kop ni de baro yaba ita bai baga mbushu kage gira na aru ata wili junctions na gira ito bif niki wadwa don niki do menya do niki bongona jungurman ngona la gueling ni wena por más el lango que la sin jeer mi shot na go link ni wa do project na auto irrigation department ya que ni lo lo ngana kan kale sabu go link que la na lo ngana ga era guanda sabu que na go un gruman ni lo president ni la shoror bare bara ni lo bilior bare baro de munyero un gruman baga ajo na na nu ni lo tu a lo tu ene we ne jo magadi amu ijiro na alelo paraku lena rishara nchiri enoro shiemiro shishida sabu lende ndirigiro baribara torono nesho modu president nisa u alternatum peye arashu wada peye irabiragneli lorongana kwa baribara tuonko lomi dosopu irabiragneli baribara nebo lomi nisi angare ajike no gaba magadi anabunye magadi yuko naka baada la mara guangare oshina wakito nenda udua president order biye ebolugini la mara guangare abaketa na wiki neno la la masai la guangare na natumai tumia to tonga ni tene nige dumenye dini nige bomashuru nige wana bosoa ni njoo kwa link na juu president na show link mungu shomaiza bol lo sokoni no sokoni sabuk bolugina la la mara gu arashola unokilenda wodi na inarishara naja show linga mwole wege mbangutini na isho president katibu milio na isho hudu nguri suguli nina enaruli mwona adini weji niki ndo ya domonye niki ponu na ajisinya ya re nga jiji na agra iya shet tiwe inejiti vet nga jiji kabana isho karibu nga jiji miaina msini na agra iya shet agengero shina adiana na jokajado east institute tivet niki domonye nene niki ponu kitengela tinka jiji kiluara de nashere rejini kunaga affordable housing neki ya rosokoni sapu la ninyo sapu kwa ishinda kisokoni ni kukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukukuk ondo mwenisieti wakakuni tisabu waleng wari nyaka yelage jiriro yuera bagi disemba niyago eraga jingere ya kute nijie ngor wari kunolo mpukira kino ro ostim nigiru mtokiri nisida nige agiria oloshorang naye mu serikali naye mu president nigiru doa CCI sida itiari na asida serikali mera wari labarunga nako ojo inchere mera serikali ni masera ya Kajiado County ele irodolua ajo era na alai mungu wakamu kino ro ndokitu mkumo walete serikali wale ninyana nwagudu wate anako sivu siya iduo rara
5: ndio
7: anorudu rara karibu karibu 65 million yu anorudu nolong akiduo nasho mo sugulini sugulini wa senya enorudu na 15 million sugulini ya kitengala enorudu 30 million sugulini na hati mashuru enozo 20 million ni yagwa norudu na ntara de nolong 65 million na yaga oloshola hiti ndira yengi ya mari ya President William Ruto wali anozo sigara badibara ya mashuru odumunye te omaruru nilo mashuru nilo sara gira contract na nilo hiti ya rola badibara na inyaga sidu